0: ne ni we a de mia senya mia dono me mia planu le me loloto a me vive o ngba dogbe na mi zili kake yem le do wetro boko na mi la fi si a fi ke mi le do to mi le a fi si a fi kogbe le le do tom le wetro a vi wana me kwa ndogbe no gangande e so a e ke mi yato ona di a mi do kwende o di e vwa mwa kwa bena ne mi to ona di le ya e amedom tone di kwa kudo mio voale enu alo va sona mi le do do me kwa sibele ke mbule na mi sonine be mi ado kwende o di ale bena do abagba temno vivine mi okpata kwa e egbe a ma jo swe daro enu wa kwa ne mi a oga mi anti do nyu ele a e mi a yi etanya di cha cha cha kwa ne mi va kpa e poto mi ti a ma ton le a magba so do do o so dare ale bena mi okpata ya te mi romi a roko do mi le doa le ba te mi nyu ele kwa so be do na mi mi a we wo do so mi a we le do di ndo akpe akpe gangan ye mi doni mi okpata wetro ya betanya ndi le jo e bi jo na le go vo vo vo me la fi a fi o nyam se na de kareka fwa e jo gbe nweto a lo jo gbe fwa to a nyem nyo wa e va do mi o chan mi a gbo ya den gble ku do nti le fi e pora bi na ne ne bi no no mi a de e nyo a e la don mi dia wa don mi jo wa e nyo bi wa we a mu nyo bi wa we wa nu kenti o nke manti o kwa e yen ti mi va do mi o mi a bakpa di a mi a dada eva mi a gbo e be na yeku yeswan yo de yo non yo yo po yo non yo no swa ta flache e jana gwagwa e do odri nyo de lesi e chen jina gwagwa e tere yo e tere yinti e yo bulen kakava do afide wa eva nemi bulen kakava do afide an eva do gade mi a ekpedo di non enti kwa kpedo di ava non enti le di la ogbo le fi oha ogbo kakava koro ma ube ahome by also a piece of don't know genuine king way king way you love a gendo is on the game you know not be a new day give a hawk a can of jibina a hand in on of your alone being a boy a big one a day being a night why and they you are a good do but don't be no one who had a boom leo you wanna go to don't why I a quidgin a boom a libina a go to don't want me a phone baba vana you gbe bebe ji lo wa cha mu wona nu nyodo pa yim le ji npe bende pe be ya ba fofu ji nko ni tabo bi oku eto wo to gbo bi kakan re ji le isi bi na yesu ngbon bi la de ye tan en to je na gbagba no na e ba lo ji e gbo bi na mo de de vi me be enu o preservation ku eto bo a e yo le di kere kere kaka pa yo va so e pe so do nu o patadi pa le ye gbo a agboa hun fifia o idola idodi eye ekose senko yo pata yo le note po a ila to po ye ngba dona po he na leke le na bi na edoku san bi na ye ngba won le po ye ngba asanti kede pe ni fun gba vo ebe agboa hun fifia e futen va eye yo le tote po nto chan nya mi si a me bi didi fwa mo ya to ayo gendo ison le gbe ame a yo o piton peni yo mle sende pe gomo ne yele se plein na lo ebe ya hanuni evia e swan gbo na be o be la vala be le titi wa ento je si ku se sin ke yo nya le yo be ho meme ku to eva do gare me a be ah e ma te bonu le ki o de yo la da fon mo mi e so konji so yi ye o ponu o patanu patale te pele gbo ko tonu me kuku ko patale e ba hin abi esun chan ni ba be wo ibe nu me kuku e tutu gban esun mlon mlon ki de kanto mlon mlon mlon mlon mlon mlon ti kanti kanto ke ngbo be ti kanti kan di dinto wa so gan wa me po ale ke yo no na do ye nya wa ba do po abi va le no do de a ye nto e be susun ni le po ga gingo gingo le jimi gba ko do susu me na e ho ho ho ho vare po em kenu gbe na mi de popo ka ka ka ka ka e mo inu wa ja va e he chaka chaka sugbo va maso maso sugbo va nu go mi se se jibi bi ka ka ken gbo e beva le tona ebe nene into nya be lebe de kaje me no gba ko do nyonu vide po into e tv ba divine kaka pedu yo me legaliser o pwe le wo me e ve tie ki do ko po ko to le no no me o me a ona ile nya be na munyi enu ke no na monti ye e ova trona si le wanti alo na na wati ke ebe ba jina do je be trona nu bu yo po na doyoyo iya o declare ye e matim ju le to enya o e asi la so plata ebe ji so na mam mam mam mam bo enya npo wo ni yo onu yo vale o mea so le ye dia e so on va fon fon fon me yo e enu ya ke joro e dia yengbule na mere pepo ebe ho mi to re pepe chan mu nya po e tamunyo wa nyonu vi won ye vo nyonu vi won chan le togo ni gbanji egbe ke won mere pepe nyon yin ti a di be na nya ya ba no ye gba ko do e vedo mi yin ti a ve yenne fe ve fi de pepe ke be di be ato ni atem so viva ho mi na yo po a be ne to fa fo abena bani e vi sron to yin e de funa yi ni ami la sin do funwa e nono me o wa o le donku me do da la fio le ho me do me a e tona do bu ngona na be nya e tona do bu vo nu wa conclusion a de kaya po vivani na a fo de dio nono me o a me ko da si e me o tona do bu fa nu wa conclusion nya de ka pwe ye fie na o te ko le fun wa so va fa problem de pe mo lo nye ko ve do me po de lana e ya no via be na le e nya wa de e la te nya wa lo la te nwe a ye la te nwe a le ke la we do ye wa ya le de ka e ne va ve me ne ne are ne va nyi do de so are a me gbe to mi ni lo aya po fo trona nya o trona no no me o trona ne be to be le ne ne nya o nya o are susu ke mi o mi po bi mi la ten de na couple yo sronto ya o fo fo be susu ke be so va papa be susu ke be so va de enya o la ten we do ji ne nya enya no na wa la me da ndi no na bebe me da le gba nya mi a me ve ko duzo a do me be le chan e la ten ye dia enya enyo bi wa oni ni amunyo bi wa no ni a ne ame ojibe na yo adivi kokopo yare ye evi wa yo vile yo be couple ame on gbagbon be na yo ve ho vila fide yo adopte vila fide ko to ye ba fo de di owe won le ke mi o mi po be na mi la tin pero mi a fofo gba ko to mi a dada yan ti do mi se mi a jo
1: nyani baba
2: Nenyi wade Gabe sumia donwe me Ehe, nenyi wade Leko la wedo